sikhulume koza kwethu bayikhuza kwaphinda futhi kwaba nezihloko ezibakhona ezisiqwashisana nesakhaya ukuthi siphumele siye phambili. Umuntu umuntu ngabantu, uthu kumuntu kabathu. Kada umculo omnandi kumgqibela ekuseni 4 o'clock soba nazo ezokholo. Bavuka abantu ke abalele, bavuka abantu ey'ntoni zonke lebalele khona umgungundo. Baphila abantu komlazi, baphila abantu komanzi mdodi, abantu konjanga konumber 9 baphila abantu kondode, baphila abantu lapha besithola khona nge ephansi eThekwini egagasini. Kanti baphila abantu embali yonke ijikelele, baphila abantu kaxa ezokijima sitholela pha ingoma emnandi kwananjela uyizokahle kumgungundlovu.

0: bazokhuluma. Eh abantu bazokhuluma noma ungathini. Noma ungathula abantu bazokhuluma ke likhumazo. Eh intokazi sikethwala kanzima kodwa yadlula.
1: Abantu bazokhuluma.
0: Abantu bazohlele bekhuluma noma inini noma ingasikhatsini kubalekile ukuthi uma uhlala nabantu noma ubahlonipha abantu ubazi ukuthi ngelinye ilanga. Ibona bokujike. Kanti futhi ibona futhi abokudakula.

elesho labumbani hora lesithathu ihlokade sinaso baphawulileke abalalile kanye ukuthi ngabe ugcine nini ukufonela umfweni noma ukuthinta umfweni noma udade wenu umbuze njengempilo ukuthi wenzani la ekhona uhleli nobani uzihluphe ngomuntu oyihlobo sakho kuba sibalekela lento yokuthi umuntu uma sedlulile kuthiwa akaziwa ukuthi uzalwa nobani bobani izihlobo zakhe uthola ukuthi lapho ohlala khona izihlobo zakhe ayikaze ifike enza sure ukuthi la ohlala khona izihlobo zakho ziyalunguza noma ziyafika ukuze abantu babe nolwazi ukuthi mhlazana kwenzeka okuthile bothinta abantu nangalapha uNonhle obesimbuzile ukuthi ungabe ungamqamba uthini ubaba ongafakanga lutho noma ongabanga khona ekhuleni kwakho uthi uNonhle lapha ngambiza ngoguluva.

Wathengela pho unentethelelo uthi hey BK da general wayithinta indaba uthi hey udadwetha ngisamazi uthi swamese nje ukuthintana mekwenzakala imicimbi noma khona odlulile uthi uyakubona ukuthi ku wrong lo ukuthi kubalekile ukuthi umuntu wakini nje umfonele kungenzeka ngalutho noma ungaceli lutho kuyena umfonele nje umbuza impilo

Ekubalekile ukuthi abazali noma abakhwenyana noma obaba sibathande sibahlonipha. Ungabi sekuthi akasavuki noma akasasebenzi. Seyinto yokudlala abazukulu. Noma seyinto yokuthi nje athume esitolo. Nasho labumbana ihora lesithathu. Bigate tena nomfowamkhiza. Kanti kamalo hlelo ukuze kuse. Balekile ukuthi mnike inhlonipho, simhloniphe ukuze abe ngubaba noma ngabe uzalwa umuntu othintayo. Kodwa kubalekile ukuthi umhloniphe.

Hela pang Erik Klung. Cross the sand. Ngikolomnando sokujola njalo kuze kuze 225 ekhaya yena nomfowam case aphila abantu endaweni zonke lebelele khona umsakazo umkhungundlo noma ngabe kwenzakalani noma ngasiphi isikhathi kubalekile ukuthi omunye umuntu umhloniphe futhi umthande ukuze nawe ngelanga uphombeliswe yona intonipho okungenzeka ukuthi uthi uma ufika nje kubantu ubone bekujabulela akukhona ukuhlakanipha kwakho noma kungusa kwakho kungenxa yokuthi abazali bakukhulekela usasemncane bathi inkosi uzungigcinela ingane yami la ifika khona bangayixwaya abantu hlonipha ke kubalulekile ukuthi uhloniphe ubathande bonke abantu

Engabazwana kabantu indaba zabantu. Uthi Robert Malinga sengizwile amahememe. Uma umthanda umuntu umthanda engathi awusoze futhi wahlukana naye. Semiza lo thubo sokunikwe lona ngoba kungenzeka ukuthi bakhona lokhala kanjani. Abalifuna lelo thubo onodlala ngayo. Kubantu besilisa uma sibaqinisa noma sibadodisa uma ngabe mhlawumbe unkosikazi wakho khona leseke wakhubeka khona noma umuntu oshade naye noma oshadele naye noma oshade naye njengendoda kumele ucabange uqini cabangela abantwana bakho njengomunye ocoxayo uthi ngelilanga ngangambamba unkosikazi wami ngizwile ngabantu uthi khona akwenza okungalungile uthi ngafike ngalo sikhathi bebhizi impela uthi nguphethe umkhono wegadi kodwa uthi ngayitshela ukuthi hayi no impilo iyaqhubeka uthi yena wekulindela ukuthi vela ngenza lokhu akulindela uthi angakwenza uthi uyalibonga lelo thubo uthi akakwenzanga ukwenza okubi uthi uyaphila namhlanje uthoya khona la kwezempolompolo impela iphuma amazwe ngamazwe eyifaka imali ekhaya njalo eyifaka imali mikushoda samningi uyathumela ekhaya kanti umama kono ukukhohlakala noma ulingekile anibobahlonipha labantu laba abahamba izalukwazi ezihamba ezibusuku zidlele nje amazampondwane ikhona la uzothola khona indaba kwashintsha kokudla eplatini.

hamba nathi inkosi ekusini. Silala umculo wegospel, sikhona izamaNazaretha amaRoma eZayoni, besiba ninkulumo ezakhayo nentshumayelo kuze sakhane siphumelele sonke siye phambili. Na uma ufuna hlampe ukudlulisa izwi kulesikhathi nje engaso udlulise khona izwi lapha ku WhatsApp owe 2 3151986, une number ongasithola kuyona noma ushiyele umqhafazo bathi voice message, uzokwazi ukuthi ushiyele umqhafazo wakhe umunye umuntu, oba umuntu wakhiwa ngomunye umuntu. Wathi uNkulunkulu ngakha umuntu umfanekiso wami, wasethi eBhayibhelini noma encwadini engcwele akekho yongibona ngamehlo kodwa niyongibona ngezenzo, ngiyothumela umuntu ofana nawe ukuthi akusize. Ingakho ke uthi ngelanga uyidlalele nje uqhamuka umuntu ngoba ungumfanisa uNkulunkulu, mase yakusiza lapha usebenza uhlele ekhaya usuneminyaka. Ichi wazuthula baba, u Africa song.

0: Esithole lapha amadoda nasoyisela. Esathole ingoma zamaNazaretha. Abapostoli awumadoda lithola majewu. Kasesuthu batha amadoda. Anisuthule ba.
1: Ngizoshala ngikhuleka.
2: Ngoba kukhomunye.
1: Engingaya kuye.
0: Abobheka imisebenzi ke nabathola imisebenzi emisha. Bathini kahle nihloniphe ngani zakwethu.
1: Akamisa ngazo.
0: Hey ngoba masungaphandle la ubona khona ukuthi ya. Nabobunzima kodwa musa ngaphakathi. Hey usezwa laba bathi abade bafika. Nabeyixoxe emashaweni noma embaphayeleni geza
1: khona.
0: Bethi uyabona la ekhaya. Uwani nothiwa wenziwa. Abantu abakade ke bafika la sebethi emsebenzini la ekhaya. Ngobusa banaka ke wena ngoba hey. Uhamba lifana.
1: Uze uthando lwakho.
0: Hlonipha ugcine isikhathi. Wenze kufanele ukwenze ngalo sikhathi kufanele ukwenze ngalo. Hloniphi noma ngabe supervisor noma indula. Ncane kangakanani ngomzimba kodwa ngoba ibekiwe. Umhloniphi futhi umnike inhloniphi. Kuze uphumelele uye phambili.

usitoko nyu. Unoma ngabi nini? Noma ngingakuphi ngabe isikhatsini? Umuntu akumazi ukuthi ungakuphi. Mayisho kamnandi ethi stoko nyu. Kubalekile ukuthi umuntu akumazi ukuthi ungakuphi ngasiphi isikhathi. Umtshengise nje ukuthi umthanda kangakanani ubalekile. Ngabe nje umbonela ukuthi nixabane. Akumsurprise nje ukuthi sithandwa sambeka i-check ukuthi ukuphi. Give me your word. I promise. If a four teams was abavukayo. Ngiyakhipha umoya umadoda. Balekile ukuthi ufike ngesikhathi kufanele ukuthi ufike ngaso umkhiphe ngaso uze naye. Akujalo ukuthi akukhiphe ngesikhathi is right.

nabasafuna imisebenzi kabavolontiyayo labe bekhona balekile thubekezele ngoba ngelinilanga uyophumelela mase uyachaza ukuthi hey la ngiphuma khona soxoxa umlando ukuthi ngaqala ngavolontiya iminyaka elishumi noma iminyaka elihlanu bekezela mntana ngithi bekezela mntana kama bonke abafundayo noma ngabe imali azikho mhlawumbe nesifasi awuyifakanga kodwa bekezela ngoba uyazi wena impumelelo ukuthi ubhekephi kubalekile uthi uma ungumuntu ubekezele ngoba impumelelo yomuntu ifika noma inini nangasiphi isikhathi kubalekile ukuthi ubekezele ungasusuka ekubekezeleni uma ungumuntu uNkulunkulu ungayishiya indawo yakho uyothi esefika wena izingelosi awusekho sowushintshile ingakho kubalekile noma uthandaza ungayiki ukuqe phansi kedonga.

Sigijimela basithole ingoma ka BB. Ey ntokazi ibaphiweke kulomndeni. Eh khona futhi ingoma ka BB no CC. Eh uyabona ukuthi hayi baphiwe labantu. Yize lamani ke leza ka William wasakwinis. Eyishaya ingoma emnandi. Ethi tonight tonight.

Usuyobona nawe kunakele wendona usuyobona nawe babula lembozi zamaqedi bangibizele emthethweni babula lembozi zamaqedi bangibizele

Sihlela ngaphandle kodwa ngiyathemba ukuthi sonke ke sizabe sizophepha sizafudumala futhi yonke into esizoyenza senza nje kahle impela nje abashayelayo beshayele kahle bengashayeli nje benganakile ngoba phela imigwaqo iyashelela nje bakunetha nje bakuwumanzi nje sokubalulekile nje ukuthi sonke nje emgwaqweni sihloniphe umthetho womgwaqo sishayele nje kahle sizafika yonke endaweni zethu lapho esobe siphekelele khona kuzona zonke ngokuhlukahluka kwazo. Kungcono uthi umuntu afike late endaweni kunokuthi agcine ngafika kanje kubo at all. Kanti ngoma siqeda kuyithola njengamanje bekuyingoma yabafana ubuhle bomthandazo bethi emaphalamende. Kanti ngaphambi kwayo leyo ngoma sesathola ke insizwa lapho inkululeko beyishaka mina bethi konakele wenduna kanti esivule ngayo ke ingoma besivule ngengoma ke yesiZulu messengers bethi izivunguvungu izona ngoma ke sithesa kuthulela zona noma sithesa kudlalela zona lapha emsakazweni ngalo leli hora leli kanti njengamanje ngizoke ngikudlalele ingoma eyayo iBlack Mambazo Beshagamland, but imbube.

isikhathi njengamanje-ke sithi-ke 13 minutes to 6 kanti ngo-6 o'clock ngizobe sengiyiteta nami inkundla ngiyitetela-ke umamntolo bezobe beqhubeka mnandi bethi-ke funda sifundisane. Kanti ingoma esisanda kuyithola njengamanje ingoma yake African Music Bombers bethi angizange ngitshontshe ukuze uma kuthiwa icala lembula ingubo bese lingena. Hayi, ile sahloko esenzeka lana ukuthi ngithi ngiyozibhekela uphindile wami bese sekuthiwa yimi utshontshile. Hayi bobo sibali, mina bengizobheka udadeweni la, bengizobheka uphindile. Angizange impela, ngiyazi mothi utishoniphi. Kanti ngaphambi kwaleyo-ke ngoma siye sathola-ke i-Royal Messengers bethi ama-yellow bone. Ewu ngithi ngiyakana, eyi kade ngiganwe i-yellow bone. Iy'nsiza manje uma ngihamba nalo la ziyakhala, zishaya amakhwele, zifuna ukungihuqa leli yellow bone lami leli engihamba nale ngithi ngilithathile ngaganwa yilo nkosi yami. Ayi ayi, aningamenzi nti sincona ngivele ngizithathele izumba-ke, ngizithathele izumba engazi ukuthi ngizoziphilela kamnandi nje nezumba lami nje kumntu ozoloke ngiphazamise. Kanti ngaphambi kwaleyo-ke ngoma-ke besisithole iy'nsiza lapho ubuhle bomthandazo bethi vuma nawe. Kanti ngaphambi kwabo zo besithole futhi iy'nsiza zeZulu Messengers bethi unyaka wosizi. Ngoba impela hhayi impela iminyaka impela iyahamba, noma ngithi unyaka

0: Umnyango wezempilo ngaphansi kobuholi bukaNgqongqoshe noMagugu Simlane ukhuthaza abesifazane ukuba nabo basebenzise amandla abanawo okuzivikela ngaso sonke isikhathi uma beya ocansini. Abantu abaningi abanalo kahlulwazi ngekhondomu yabesifazane. Le khondomu ifakwa ngowesifazane ngaphambi kokuya ocansini nomlingani wakhe. Okuhle ngale khondomu ukuthi-ke ungayifaka kusasele isikhathi ngaphambi kokuthi kuya ocansini. Qinisekisa ukuthi-ke iringi yangaphakathi ingaphakathi, kanjalo nokuthi yangaphandle ingaphandle. La makhondomu abesifazane asebenza ngokufanayo nawabesilisa, avikela ukungenwa yi-HIV, izifo zocansi, aphinde agweme nokukhulelwa okungahlelelwe. Mahle kakhulu ngoba-ke anikeza owesifazane amandla okuzikhethela ukuthi-ke ufuna ukuphepha kangakanani uma eya ocansini. Xhumana nabezempilo emtholampilo wangakithi uzitholela awakhe amakhondomu abesifazane namuhla. Lo myalezo wethulelwe umnyango wezempilo KwaZulu-Natal. Hashtag asibe healthy KZN.
1: Isikhathi njengamanje sithi 2 minutes to 6 kanti sengayideda ke inkundla mina njengamanje nje ngitotela yena ke uthola uMamdolo akadebe azobe shaka kahle umhlelo lakhe lomnandelethi bethi funda sifundisane lapho sobe sifundisana khona nje ngazo zonke izinto ezihlukile nje na nanganabo futhi odato laba

so nje uyaza uyangena njengamanje nje uzobe bamba lona kohlelo ke uya kusukela ku 6 kuyela bayana ku 7:30 umamtolo utholawa hadebe mina ke lapha ke emsakazweni wakho umkhundla of FM 107.6 ngiyayiteda ke inkundla ke kanilona osembojeni ebekade nithulela kuhlelo ke namhlanje ke bekuwusihle ubhawa kangwane ube hlele esihlaleni sikabulesa bethi kumfudumezela nje sona nje kancane nje ethi kusikhuthukuthumeza mbijana khona zosifica naye sishise impela sifudumele ezwazi ukuthi naye uhlelo lakhe uma kuthi kukhona izinto esezimbambile uhlelo lakhe nje sosezandleni nje ezintofontofo ezifudumele. Mina ke mlaleli wami ke ngiyayiteda ke inkundla kodwa ke ungawushintshi umsakazi wakho hlala nje la umkhumbulo FM ngoba ziningi inhlelo esinazo namhlanje ezobe zikhona ezimnandi ezize kufudumeza njengoba izulu linjena nje la ngaphandle njengoba izulu likhomba ungabi lihle kodwa ke inhlelo zethu zona ziza kufudumeza nje hlala na umsakazi wakho umkhumbulo FM.

Yasho kamnandi laphaya insizwa uSifiso Ncwane ethi ngiyazi unami njalo uthi nje unami njalo yilokho isiqiniseke sinaso ukuthi ngisho ngabe abantu bayahamba noma abantu bayasishiya uNkulunkulu uhlale nathi kukona konke asoze asishiya ngisho ngabe mhlambe silahlekelwa abantu esibathandayo kube buhlungu kuyithinte inyama kuze kuthinte nemiphefumulo kukona konke uNkulunkulu uyathwalana and uNkulunkulu uma nathi ezimeni zonke ingakho mengabe kunesimo osizwayo nje ukuthi siyayicindezela inhliziyo yakho mbikele thulula umphefumulo wakho lize lithizwe kaNkulunkulu uhana wathukulula umphefumulo wakhe uNkulunkulu kwaze kwanyakaza indebe ngingasaphumi ngisho nezwi kodwa kukona konke wathukulula umphefumulo wakhe kuNkulunkulu so kuzona zonke izimo simo ngaphasi kwaso ubuhlungu obuzwayo kunezimo ezithi mezenzeke empilweni zethu singazi ukuthi kwenzeke kanjani yabo kube ngazuthi ungazi ubuza imibuzo andime ngabe ufunda kuJobe uthola uJobe ekhuluma ethi engazuthi bengathola isikhathi nje noNkulunkulu.

the Lord enza iplan yomuzi azowakha. Bese yawakha lo muzi. Kungenzeka kufike mhlambi ichotho kufike ini udestroyeke lo muzi. But because iplan isekhona, they can rebuild. Yes, kuba buhlungu ukuthi how kade senginveste kangaka ngenza ukuthi, but as long as the plan is still there, lowo muzi usengama. So kukona konke isitha esikwenzayo empilweni zethu, mhlawumbe ukulahlekelwa nje izinto eziningi ezenzakalayo ezibuhlungu, but uNkulunkulu uneplan. UNkulunkulu uneplan. Uzasho ezweni athi ngokuba mina nginama plans amahle ngempilo yakho ukuphumelelisa. Athi niya kungifuna ningivumane uma ngabe ningifuna ngenhliziyo yonke. Kukona konke ke nje ngithi nje dudu kubona bonke abalahlekelwe zihlobo uNkulunkulu engathi anganiqinisa kulesi sikhathi, engathi ngathola lonke isupport enidingayo yabo. Engazothi mekwenzeke lezi zinto singakhohlwa izinto eziningi. Yabo, singakhohlwa ila khona uthola ukuthi kunabantu abeze mhlambe esifeni sibheke okuthize, sizobheka okuthize, sizobala ukuthi hawukuthi engabe nje sithwalisa umndeni. Yabo, sibona indlela esingasaphotha ngayo. Mengabe ukwazi ukubhaka, ubhake, uhambise. Kulesi sikhathi kusuke kunzima, yabo, kusuke kusikhathi esinzima. And kuba buhlungu ukuthi esikhathini esinzima, abantu aba-expect ukunakekelwa, yila abantu abaqhamuka ngaphandle. Bona manje sekufanele benzelwe zonke izinto, engabe yibona abanakekela lo mndeni. So uthola ukuthi mhlambe mengabe befika abantu usuku nosuku, mhlambe benzelwa amakhekhe nani, uyacabanga. And labantu mebefika bafike nje abaphethe lutho. Asifundise nje, asifundise. Ngikhona into engangibuka emzimkhulu nje komntolo, ngoba ya baba wasemzimkhulu, ngibuka ukuthi mengabe kunesifo abantu bakhona bayasupportana, yabo, bayathwalana. Uthola nje kuze kube nelistike laphaya ukuthi umndeni, mhlambe umndeni wakamkhizi ulethe ukuthi, umndeni wakaZondi ulithi ukuthi, eyibona leyo yinto, sengibale iy'bongo zami zabangani bami esikoleni, yabo, ukuthi umndeni wakabani ulithi ukuthi umndeni wakabani. Mhlambe asike siyijwayele leyo yinto ukuthi uzifundise nje ukuthi mengiye emzini womuntu, ngisho ngabe kunesifo, ngisho ngabe mhlambe iphathi whatever nje ekhona, uzifundise ukuthi nje hayi angike ngithwale isipheko. Sasiyenza lento ukuthi umuntu mengabe kukhona la aya khona, senze sure ukuthi siphathe isipheko. Asike sikwenze.

Ngungundlovu 107.6 FM igama uthola mamntola madla ngamandla wakahadebe namhlanje kumgqibelo sithinta nje sihloko esinzima siyakhumbula ukuthi nje bekulokho ekureportwe indabeni ukuthi kunamuntu wesifazane otholakele kulokho ekushiwo nje sekunomuntu wesifazane otholakele sebulewe zonke lezo zinto ngiyakhumbula ukuthi ogcina nje ngezwe kuthiwa wayekhishwe inwa khishwe icubu zonke lezo zinto kwaze kwabalwa abantu besifazane eGoli baze babo 9 okuyinto ebuhlungu siyayiduduza imindeni elahlekelwe inkosi yami imindeni elahlekelwe nje siyayiduduza ngalesi sikhathi okuyinto enzima okuyinto engamukeleki kunjalo nje siyafisa ukuthi mlaleli usekhaya sifuna indlela zokuthi ke singazivikela kanjani singayivikela kanjani lokho esingakwazi ukwenza ongale kwethu inkosi yami asikiyekele abaphethe sibone ukuthi bangenze njani kodwa lokho wena ongakwazi ukwenza kuthena uzivikele siyafisa ukuthi sifundisane kufunda sifundisane namhlanje sifundisane ungakwazi ukubhala lapha ku WhatsApp number wethu othi 0623151986 noma ungene ku Facebook page wethu ubhale khona mengabune inkinga ke ukuthi station ngazi ukuthi siya mhlambe kunokuhlihliza ukukhona yazi ukuthi uyakwazi ukudownload iapp yethu ku Google Play Store udownload umgungundlovu 107 i-app yethu la uzokwazi ukulalela khona futhi uyakwazi ke ukuphinde futhi ukcatch up kuma podcast ethu esiwafakayo ukwazi ukuzwa inhlelo uhlala nje nomgungundlovu 107.6 FM ngeke uze solo uzofunda okuningi wena uma ngabe udinga entertainment uzoyithola uma ngabe ufuna ukuzokuvuselela emphefumulweni uzoyithola uma ngabe ufuna ukuzokufundisa uzothola kulungele kulungiselela wena mlaleli asiqhubekeke sikhulume ngalesi sihloko ukuthi ke iziphi indlela esingaziphephisa ngaso esikhathini njengamanje la khona utholakala ukuthi nje mhlambe bekulula nje ubujwayele ukuzivuka nje ekseni ngiyakhumbula umngane wami lapha yasinedlamini ukuthi uvuka ekseni ayojima so kulezi insuku osenokusaba ngishavuka ahambe yojima so ngenxa yelezi zinto lezi sizizwayo ngoba mengabubona hawo wesifazane reported missing usiyabona futhi usekreport omunye and akugcini nje ngokuthi mhlambe batholakala bephila batholakala bebulewe kabuhlungu tholakala bebulewe kabuhlungu so into esidingayo ukuthi senze njani siziqaphele sisibheke ukuthi ikuphi esingakwenza

o shortcut okuyimona labo shortcut abagcina othola ukuthi imost yo shortcut isendaweni enobungozi so kusuka njengesikhathi ukuze uthole nabantu ongahamba nawo ungahambi so rush usugijima wedwa ngoba mohamba wedwa ugcina ungaqapheli yabo mophuthuma futhi ugcina ungaqapheli ungaboni lutho cause ingqondo yakhe isifokase la uyakhona sisekutheni nje me angifiki la kufanele ngifike khona.

0: Sithi ke mlaleli ziqaphele asifunde ukuqapha sifundise nabantwana bethu ukuthi baqaphele sifundise nje nabantwana bethu ukuthi qaphela mawuhamba emgaqweni hamba alert hamba uqaphele iphone nkosiyami aye kukuhlala ezandleni nama headset uthola ukuthi umuntu akasezwe noma senimqaphelisa umuntu ukuthi qaphela ngeke azezwe ngoba phela kuvule lo mculo use indlebeni ngiyathanda impela nami umculo ngiyathanda umsindo bathi ke emgaqweni awuqaphele le ukuthi awenzi into ezokubeka ube sengcipheni nokuthi kube lula kakhulu ukuthi abantu bagile so asiqaphele asambe siqaphele iphone ayingahlali ezandleni uthole ukuthi iphone sihlelise ezandleni noma ukuphi isezandleni ama headset iphone isezandleni ungaba isulu kalula so asiqaphele lezo zinto asiqaphele nje lokho singakwazi ukwenza and yeah sikhumbula ukuthi asisho ukuthi la umuntu mengabe ehlambe getshengiwe ngenxa yokuthi hlambe ubudedengu bakhe yabo sithi ke asiqaphele lokho esingakwazi ukwenza mlaleli kwenze yabo lokho ongakwazi ukwenza ukuthi ugcine uphephile kwenze ongalekwa lokho ke asikiyekele uNkulunkulu kodwa lokho ongakwazi ukwenza kwenze siqaphele sisuke ngesikhathi singahamba endaweni eziyingozi yabo kungcono ufike late inkosi yami nokuthi ufike ungaphephile uma ubona ukuthi eyingeke ngifuna ukuthatha lo shortcut no ngcono ukufika uphephile sithi fika uphila yabona sithi reporter la uyakhona akwaziwe ukuthi uyapi akwaziwe ukuthi uyapi bika silokho nje siqinisayo sithi nje bika wazi ukuthi uyapi kunga yabo kuze kusheshe kuthathe inyathelo mengabe kukhona okwenzakalayo ukanjalo imi kanjalo sizoke sithi nje ukuya emculweni ngoba ngilindile ngithi balani bo lapha yakule number 8 0623151986 kunumber yethu ka WhatsApp ningipha ama tips nani ningipha ama tips ukuthi kupho kunye isikhathi sethu sithi nje imzuzu ishumi nesikhombisa lishayile ihora lesikhombisa ishumi nesikhombisa lishayile ihora lesikhombisa mina ke ingoma ke mengidlala ngiyazixoba ngizivange ungangizwa ngithi umasikandi ungizwe ngithi R&B ungizwe ngithi amapiano ungizwe sengithini yabona nje angifuni ukuthi ungikreme ukuthi uthola udlala lezi ingoma ungangikrema ke ngalezi singazi zama jingle am ungangikrema ngazo kodwa ngalezi ezinya ngifuna ungikreme ukuthi uzoqhamuka nayiphi yayibona leyo into njengamanje nje ngizothi manje ngiqhamuka umanga luthi hayi yiphi ke manje le
1: mfethu wo cala ngishaye ihlombe lizothi ngayizwa ke izohamba kanje manje ngayizwa cala ngikhuphe

Qalaza ngayo yabo iqalaza yonke into engiphethe iqalaza ifone engiphethe yangiqalaza nje into eyiningi hayi ngithi hayi ngoba umyeni wami ukhona ula ngaphandle hayi ngizo uyena uzobe sengihambisa athi ena uzohanjiswa yimina ngicela mina ukuhambisa lapho ngithi hayi ngeke kuzofanele ngihambe ngiyobikela umyeni wami ngambona nje senyamala la ngasambona so kubalekile ukuthi ngisho ngabe sidinga izinto kangakanani asiqaphele asiqaphele asiqaphele singasifaki eentweni othola ukuthi uzobe uhlambe usungalahlekelwa na impilo yakho so asiqaphele nalamabhano asixwayisa ngayo lapha asixwaye bafethi indaba zamabhano ngisho yabo mekuthiwa nje faka imali uzoyithola isingaka ngokusheshsha lezo zinto kubalekile ukuthi uqaphele ungangeni ungabisisulu yilokho nje sikushoyo ukuthi ungabisisulu uqaphele kakhulu yebo yeah.

Ngibonga kakhulu umlaleli ngokuhlala nami nje kufunda sifundisane odlala njalo nje ngehora lesithupha kuzike ogamanxa ihora lesikhombisa sithi nje ube nempela sonto emnandi nginithanda nonke emakhaya siphephe sesoya kumfundisi sibonga.

Hayike bantwana basekhaya siyambonga kakhulu uNkulunkulu sengithi ke angehle ngobonda njengesicapcapo kodwa ke ngaphambi kwalokho ake ngidlulise nje njengoba beseke washo udadewethu ukuthi ngumfundisi umthembu webandla iChristinas Church International sitholakala eFrance eMvuzo High School sikhonza khona sihlangana khona ngamasonto ekseni nje ngo10 inkonzo isuka iqala kodwa ngo fast 9 siqala ngomthandazo ngiyathanda nje ukuthi mhlambe mawu nesifiso sokuthi uhlanganyele nathi noma unento noma umkhuleko noma ngabe kuyini okudingayo ungashayela le nombolo elandelayo u 084 985 0115. Ake ngiphinde futhi 084 985 0115. Ngiyabonga ke bantwana bakaNkulunkulu ngegama lika Jesu. Amen.

Sikubingelele sikwamukele kwena umsakazi Mgungu Ndlovu 107.6 FM. It is the sound of choice of KZN's capital. Uhleli noMazuma ke ngiyakubingelela sawubona ekhaya igama uNokwanda wakaZuma bathi ntombe ezilishumi emunye kwabo ngenxa yemsebenzi yakhe. Uma ngabe usizalela iphimbo ke ubokwazi ukuthi ngempela sekuwuhlelo lo Smoothly Putli, uhlelo lo Khokhomeloni, uhlelo lamakhosana kaanti, uhlelo lamakhosazane kaanti. Ehe, kuse sekuyilona uhlelo isivuka noDato onuMgungu Ndlovu 107.6 FM. Sisho njalo sithi kahlela leyo ngubo ke Smoothly Putli, sithi vuka kuloyo mbhede noma ungambatha noma i-throw wenzela ukuthi ke phela ube no-anti wakho eqala nje uhlelo, uqale naye phansi ukhuphuke naye uze ufike kuthenini uhlelo lufika emaphethelweni. Namhlanje sizobheka indaba enkulu kuyinyanga kamandulo kumhla ka 19 September 2026. Sifisa ukukhuluma nawe mngani ka-anti omncane, sithi kuwe liyini ilobolo? Yini oyaziyo ngelobolo mngani ka-anti omncane? Kuchaza ukuthini uma kuthiwa siyolobola? Kuyolotsholwa u-anti, kulotsholwa uma wami, kulotsholwa usiswami, liyini ilobolo na? Namhlanje sobheka lokho, kodwa uyazika ukuthi ke uma ngabe segalelekile u-anti, siqala la ekuthenini sibheke phela ukuthi ke ubaba uNkulunkulu uma ekhuluma noSmoothly Putli ebanikeza i-guidance, ebanikeza indlela ekuthenini emhlabeni uma siphila njengalokhu izwi likababa uNkulunkulu liyisiqalo liphinde libe isiphetho ezimpilweni zethu, uthini ke yena ubaba uNkulunkulu? Namhlanje asizothatha kude, sizothatha nje basikhuluma ngendaba yelobolo, sizoke sibheke incwadi nje ukuthi ubaba uNkulunkulu uthini esihlokweni sethu sanamhlanje. Sicaphune lelo vesi nje ke ebese ke siyabona ukuthi siqhubeka nohlelo sihamba sithini. Wena siyacela ke Smoothly Putli ukuthi usondele eduze, kanti ke ukhombise ukuthi unathi ngokuthi usibhalele ke kuWhatsApp wethu ku 0623151986 noma usishayele ucingo ukhulume nathi uthi anti nginawe kusihloko sethu sanamhlanje, ngicela ukuphawula. Uvumelekile ukuphawula, uvumelekile ukukhonza, ukhonzele nje othandiweyo bakho bonke, noma ke ufisele izilokotho ezinhle labo abazalwayo ke namhlanje ukuthi ushayele kuona u 0333423970. Sivuka noDato uhlelo lo Smoothly Putli, kanti ke sinimema nonke emakhaya la kufinyelela khona uMgungu Ndlovu 107.6 FM. Kanti ke siyanibonga kakhulu ukuthi nikhethe ke ukulalela lo msakazo, ngempela isikhondla khondla somsakazo esinawo eMgungu Ndlovu, ohambela eMgungu Ndlovu namaphethelo yonke indawo uMgungu Ndlovu uyafika. Kanti ke siyakwazi ukuthi siwulalele even na online, siyakwazi ukungena ke www.mgungundlovu107.6fm.co.za, bese siyangena lapho silalele ke online, noma singene kuyona ke iPlay Store app yethu, bese ke sithi ke uMgungu Ndlovu uzobona uphawu lapho linenkanyezi ethanda ukuba bovu, umbhalo obhalwe ngamagama amnyama, uMgungu Ndlovu 107.6 FM. Uyakwazi ukuthi u-download bese uyalalela ke nje online lapho, ukwenzela phela ukuthi ungaphuthelwa yithina, usithole yonke indawo, ikhona emoyeni, ikhona kwi-app, ngisho na online imbala. Uyakwazi ke ukuthi ke usilalele ube nathi, siyathanda ke ukuba nawe nokuthi sibone ukuthi unathi uma ngabe uzosishayela ke nje lezo mpawane ethile ezithi anti wo Smoothly Putli sinawe ageji, bese siyajabula sibone ke ukuthi nawe. Sikijima sibheka ke encwadini esovula ngayo uhlelo lethu sivuka noDato. La kusivuka noDato sifundisa ke ngokuyiphatha i-discipline emntwaneni, sifundise indlela yokuthi umntwana ajwayele ukuphawula noku-engage ekhuluma ke ezihlokweni ezithinta bona abantwana. Sigqugquzela nje umntwana ukuthi ayihluphe ngokwazi ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile, sithinta ama-topic mhlawumbe asuke ekhona noma etrenda ngaleso sikhathi. Sigqugquzela umntwana ukuthi ayazi imvelaphi yakhe, umlando phecelezi, awazi, sikhulume nge-language njalo njalo.
siyathanda nokudlala nje imidlalwana emncanyanyana mhlamba ama quiz senzele ukuxukuza nje ke umqondo womntwana kanti ke siyathola even ama short stories asuke njalo ke enesifundo esisoba khona uma uqeda ukuyilalela indaba emfishane usale naliso sifundo leso eso esizothola nje isifundiso nje esithile usilondoloze uphile naso ke mngani ka aunti osemncane kuningi kuningi kuningi sazokuthola ingakho ke siququzele ukuthi hlala nathi uphinde ukukhumbuze nabanye ukuthi hayibo nansi indaba lapha yana emgungundlovu FM asivule silalela uaunti ku 107.6 siyakhuphuka ke manje sibheka incwadi esizovula ngayo uhlelo lanamhlanje isivuka nodadu so ke manje uma sibheka i-topic yanamhlanje njengoba ikhuluma ngamalobolo sibone kufanelekile ukuthi ke sithathe incwadi kaGenesis ane incwadi yaGenesis 24 sizoyiqala ke nje ku 52 ivesi sigcine ku 53 ithi ifundeka kanjena isisebenzi sika-Abraham sakhipha izinto zesiliva nezegolide nezambatho sanika uRebecca. Uyayizwa leyo nto isisebenzisa kaAbraham sasine interest noma sasimkhonzile uRebecca sasesibona ukuthi asikhiphe konke okuligugu kusona lesisebenzi sikwazi ukuthi senze njani sinikeze uRebecca phela ehe simnikeza amasiliva simnikeza amagolide simnikeza ngisho nezembatho konje yini izembatho mngani kaanti omncane izembatho amablanketi yingu bo wena wabona mangabe kusuke kumbeswa kukhishwa umembeso emakhaya kuculwa kumnandi kuthiwa kuzolotsholwa uantibani ingakho namhlanje ubani nobani ezohamba iphethe ingubo azoyimbatha noma ayisipho ayiphiwayo leyo ngubo usuye yibona ke lento smoothly pudli uma sithatha sibheka emumva encwadini engcwele kaNkuluNkulu ukuthi oh ivele lento yayenzeka even eBhayibhelini ukuthi kube khona amagolide izipho esiphiwa zona uma ngabe kukuthi khona umuntu ohlose ukwakha umndeni noma ohlose ukuthi akhe ikhaya benonkosikazi uyabona ngoba siyabona lana ukuthi uJakobe wayethanda uRaheli okumthandeni kwakhe akazange agxumele ukwenza izinto ezingafanele ukuba zingenziwa umuntu ozibiza ngomntwana kaNkuluNkulu kodwa waqala wenze njani walokhunja wasebenza ngisho iminyaka uRaheli uma sesibuka

Nodato sidlulile-ke esigabeni sokuvula uhlelo lethu ngencwadi emnandi esiyithole kuGenesis. Kanti-ke sisaqhubeka ngempela sifisa ukuzwa kuwena smoothly putly sa-anti ukuthi yini oyaziyo ngelobolo. Wake wezwa kuthiwani maxonxa lapha ekhaya, esontweni, esikoleni, kuthiwa yini ilobolo. Namhlanje sikhuluma ngaloko-ke, yona topic yethu yosuku sithi what is ilobolo? Mina njengo Antweni ngilindele ukuzwa ke kunina noma ngizwe kumzali esitakula ukuthi ke asicacisele ukuthi liyini ilobolo. Mhm, ngiyazi ukuthi ilobolo libased ekuthenini kukhona owesifazane oyimbali yezwe othathwayo lana noma othandwayo lana okufanele ukuthi ke ayojoyina omunye umndeni ngoba usezushintsha isibongo abize esinye isibongo, therefore uyalotsholwa akwazi ukuthi ke ashade igcineni. Inhloso yokulobola ukuthi umuntu ugcine kushadwe naye ayovusa noma ayolekelela owesilisa avuse umuzi kwenye indawo. Angithi so leyini ilobolo laqhamuka kanjani ngempela ilobolo na kungabe unalo ulwazi ofisa ukusixobelela ngalo othi nje mzali yabo lolu luzombenefitha ngempela udadu lizomfundisa isifundo futhi mina lento ngingayichaza ngendlela efanele. Ehe, sichazele mzali, sifunde, sifundisane, uma sihambisane, masifundisane sisonke. Liyini ilobolo? Ucobelele udade wakho lapha endlini, umchazele ukuthi liyini ilobolo, uphinde usixobelele nathi sikhona la emsakazweni Mgungundlovu 107.6 FM. It is the sound of choice of KZN Capital. Sikuthi sivuka nodado sithi yini ilobolo. Angithi so mhlawumbe mangingachaza nje kancane ngingengandi kakhulu ngisazunika umlaleli olalela ithuba lokunachaze kwi culture yamaZulu kwisiko lamaZulu i-bride wealth noma i-bride prize ibizwa ngokuthi yini iyilobolo. Loku kuyisiko elaqala kudala ngezikhathi zasemandulo njengoba sikwinyanga yamandulo nje uSeptember. Lokhu kwaqala kudala ngoba obaba bethu nomkhulu bethu bebenemfuyo esikhathini esidlule inkomo nje kuyinto ekhona esibayeni kangangokuba obekade eswele engenazi inkomo esibayeni sakhe bebekwazi ukuthi bamsisele bamnikeze inkomo akwazi ukuthi naye afuye abe nezakhe abuye aphinisele futhi izinkomo zabanye uma ngabe naye esikwazile ukuphemba. So ke iy'nkomo bezikade nje kuyinomo kujwayelekile ukuthi zikhona, so bekusetshenziswa zona-ke iy'nkomo zithathwe kulo muzi ziyiswe komunye umuzi ngenhloso yani na? Ngenhloso yokuthi kwakhiwa ubuhlobo obuhle, ngamanye amazwi kuformwa i-relationship smoothly putly ka-anti uma ngabe kuhanjiswa ilobolo. Ilobolo-ke libalulekile kakhulu ngoba kwakusuke kukhonjiswa inhlonipho lapho ukuthi lo wesifazane walekhaya njengoba sifisa ukuthi azosilekelela sakhe umndeni, sandise isibongo, sakhe ubuhlobo kulesi sibongo, sandise lesiya sibongo, kwakuyinhlonipho onipho ukuthi kulethwe inkomo ngoba kuhlonishwa ubaba walelo khaya noma umuzi walelo khaya. Ngoba ngempela ngempela kuyaziwa ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi kube khona umuntu wesifazane empilweni. Ubalulekile umuntu wesifazane, ingakho owesilisa uma ngabe efisa ukuthi abe ingxenye yempilo yakhe akhokhe ini ilobolo. Ilobolo liyisihlanganiso ke phakathi kwemindeni emibili eyahlukahlukene. Uma ke nje kwashawa ilobolo phansi dado, kwalethwa iy'nkomo bheka eziwu-11 ziqhutshwa ziyiswa komunye umuzi kwakhe ubuhlobo, ha, kusuke lapho sekwenziwa ubumbano phakathi kwemindeni emibili. Uzobuza-ke udado ukuthi hawu sifike kanjani kuthenini-ke ilobolo lize libe iy'nkomo eziwu-11 na? I-homework yakho-ke leyo. Ngibuza wena dado, awuzama ukubuza lapha ekhaya ukuthi uthi u-anti asibuze
ukuthi kwafinyelela kanjani ukuthi iy'nkomo zize zibe 11 kuthina bantu bakwaZulu.

uma ngabe kufanele kwakhiwe ubuhlobo na ngabe uyayazi impendulo yalokho anti mama gogo mkhulu sicela usibhaleleke kuwona WhatsApp wethu ku 0623151986 kwafinyelela kanjani ke ukuthi ilobolo kuze kugagulwe ishumi nanye ukuthi ke zizoba 11 inkomo zelobolo kwenzakalani ngiyafisa nami ukwazi uyafisa ukwazi nodadewo lapha ekhaya nomlaleli nje olalela uhlelo namhlanje uyafisa ukwazi ukuthi iy'nkomo zafika kanjani ukuthi zibe 11 ngabe unalo lolo lwazi mlaleli sithinte ngempela usilandise usichazele indaba yelobolo kuwona u 0333423970 njengamanje asisakhulumi ngosmoothly putly kuphela sasicela ngisho umuntu omdala olalele ongabe unolwazi asithinte asilandise ngendaba yelobolo ukuthi kwafika kanjani ukuthi zibe yishumi nanye izinkomo zelobolo njengamanje sohamba siye ngomeni sethi kugwinya amathe kancane ubucabanga impendulo makuthi ungena ku Google smoothly poodle ngena sibone ukuthi zafinyelela kanjani inkomo ukuthi zize zibe 11 zelobolo la kuthina mazulu ngesenzi kanje.

Sishaka mnandi kanjalo ke sithi abancane nabadala kuwona umgungu Ndlovu 107.6 FM. Sithi sikhuluma ngamalobolo namhlanje ashaka mnandi lapha ya iBig Nazi ithi ke nje bengisaba nokuvela kini. Uma ngabe sikhuluma ngamalobolo ke sikhuluma ngako phela ukuyovela emakhaya kanti ke ngaphambi kokuba sidlale le ngoma yeBig Nazi sikunikeze ingoma emnandi yabuhle ethi shela phela sazane kangcono. Ey ngathi mangibona wena ngavele ngabona umshado ay namalo bolo yena ke topic yethu namhlanje simothi phudlisa anti besikhuluma ngokuthi le yini ilobolo sasesicela ke la ukuthi abalaleli bethu abasilale namhlanje abazali omalume uanti ogogo omkhulu sicela baphawule la ekuthenini isifundiso simothi phudli ukuthi ke le yini ilobolo uma ngabe bengafundiswa yithini bayofundiswa ubani ngempela yesu uhlelo lo dadeo kodwa ke simema wonke umuntu okhona usahlele intokazi yakamazuma igama nokwanda akazuma nqamalala maligaji matomela sintombe ezilishume imunye kwabo ngenxa yemsebenzi yakhe ke umzukulu ka first year lo nathi ugogo wemajekeje sigama senyaka hey akhoza umajeke ngikhuzeni washo kwagwama athi ngikhuzeni nkosiyami yebo uKatherine umgethu akazuma ke sithatha umlaleli la osichazelayo siyabonga umlaleli ukuthi ke ukwazi ukuthi ke ube ingxenye yohlelo bese ngempela usinika lento esifunayo noma esicelayo ngampela ayike uthi ke nje emlaleli ake ngikuphe anti wabantwana ufunde lo smoothly putli amagama ezinkomo zamalobolo imnandiki into yasemoyeni nasemsakazweni ngoba siyafundisana uyafunda kosekhaya osekhaya naye afunde kuwena yethu lento ingeyethu iphethwe yithina ayikho ngaphandle kwethu singakusihlalisa nibonga njalo ke ngokuthi ke nikhethe ukulalela umgungu Ndlovu no 7.6 FM siyafunda manje umlaleli osifundisa ekhaya uthi ke amagama ezinkomo zamalobolo number 1 uthi inkomo yokuqala kulezi inkomo esithe zamalobolo yingquthu uthi ke lena inkomo kamama ekhishwa ngumkhwenyana ebonga umkhwekazi wakhe ukuthi uyikhulisile kahle intombi wayifumana isaphelele kodwa uma intombi ingaseyona intombi into umkhwenyana akayikhiphi lenkomo ebizwa ngokuthi ke ingquthu kuthiwa lenkomo ibiza inani elikhulu ukudlula zonke inkomo okufaneleke zibe khona einkomweni zamalobolo that's one inkomo number 1 sama nawe smoothly putli khona imibuzo ezovuka ngasekugcineni ngizwe ukuthi bowulalele yini inkomo number 2 uthi umlaleli inkomo kababa useyachaza ke uthi lena iba yisipho sikamkhwenyana ebonga uyise kamakoti ngokumkhulisela umakoti ngesandla esihle uyibona le ndaba ngempela kwakhe ubuhlobo lana kubongwa umama okwazile ukuthi ayale intombi ayikhulise ngendlela igcine iyiphethe kahle intombi into eziyofinyelela kephi emshadweni lokho ehlale sikhuthaza kuphinde kube nenkomo kababa number 2 loyo kubongwa ubaba naye ngokudlala indima yakhe ekukhuliseni ke ingane yentombazane ukuthi iyiphathe kahle izifinyelele ezandleni zomkhwenyana iyiphethe kahle aqhubeka umlaleli wami omuhle lana athi kunenkomo yomkhoyiso ha athi ke inkomo yomkhoyiso ingenisa umakoti emzini futhi kube nguye umakoti okhomba lenkomo inxeba yiyo ke lenkomo umakoti akathelwa ngenyongo yayo futhi akayidli inhlobo inyama yalenkomo umakoti yona ke lenkomo umakoti akayethayo uma seyihlatshiwe isilele phansi ayethe umakoti ayifake ubuhlalu neshumi esiswini beyizwa ke indaba yenkomo esithathu smoothly putisa aunt sidlulela kwe-S4 S4 inkomo kuthiwa inkomo yesikhumba umkhwenyana unika umukhwe wakhe lenkomo kuthiwa isikhumba sikamukhwe wakhe webon sokekeke iyona inkomo yesineke leyo uma ngabe kuthi mhlawumbe nomunye umbono wazi ngenye indlela uvumelekile ukuthi nena sibafundise smoothly putli ngalendlela nawo wazi ngayo so inkomo yesikhumba ke le yesine nansi ya inkomo yesihlanu uthi ke inkomo yesibhoma le yesihlanu lena ke isipho esisuka kumkhwenyana siya kumakoti wakhe ngqo
Lena phela inkomo yesidwaba okuthuma koti uyosiqoka emzini leso sidwaba leso. Ijwayeleke ukusala ke emzini le ilinde usuku lapho khona umkhwenyana enzela umakoti wakhe isidwaba. Kuba umcimbi impela nje namangabe sekuyolandwa ke phela isikhumba sesidwaba. Ehe ebize nabasekhweni lakhe umkhwenyana esemphila umakoti lesipho. Kusho ukuthi sike sibone nje omama begqoke isidwaba. Isidwaba isiketi lesi singathi samapliti esigqokwa omama sesikhumba senkomo sibizwa ngokuthi isidwaba sike sasho last week. Sasiyathola ke namhlanje esimuthi liphudlisa anti ukuthi cha kuze kube khona isidwaba nje kusuke kunenkomo kulezi inkomo zamalobolo esuke nje iqondene nokuthi isipho samakoti umakoti azakhiphe isiketi lana esisibiza ngokuthi isidwaba. Hey bo. Hey, basa kuba

Sishaka mnandi kanjalo ke kuyinyanga kamandulo uhlelo isivuka nodade uhleli nomazuma umanqamalala intombi ezilishume emunye kwabo ngenxa ke yemsebenzi yakhe umzukulu kaFestia lona sithi ke la sikhuluma ngetopic yamalobolo namhlanje njengoba uzwi ingoma emnandi ithi ngizokulobola ngamabhafalo we ngizokulobola ngemali eningi ngizokulobola ngamabhafalo ehe ngoba namhlanje sikhuluma ngokuthi liyini ilobolo sizophendula umbuzo ke manje ebekade ke siudikadika sibuzana wona sihlanganyele ngawo lapha ekhaya ukuthi u11 sifike kanjani kuwona wenkomo ehe ishoka mnandi ke le ithi zolobola ngamabhafalo uqala bekulotsholwa ngeenkomo kanti ke uma sithi siyabheka lana siyacwaninga siyathola ukuthi iqiniso eliphelele lithi kuqala imindeni ibikade ixoxisana smoothly phudlisa anti ngokulobolelana ibesingekho isibalo ngempela ishumi nanye so ke bese kwaba khona inguquko uma ngabe sifika esikhathini la oku 1869 ngokocwaningo kuthiwa ilobolo into yayivele ikhona emandulo singakafiki ngisho nakuyena u1869 vele amalobolo ayekade esekhona smoothly putli seyivele yenziwa into yokuganiselana nokushintshiselana ngeenkomo kulotsholwana kuthema ngabe kuyikhathi zecolonialism uma ngabe esikolonizwa ukufika abantu bokufika emazweni ahlukahlukeneyo yila khona ke umnomzana uSomtsewu owaziwa ngoSir Theophilus wakaShepstein owakunomalize wasekhipha umthetho wokuthi ke izinkomo azibe yishumi nanye kube isijwayezi kube injwayelo kube yinto eba yisiko kubantu ke abalobolanayo abantsundu uyena owabeka lo 11 kodwa uma sithi siyabheka sishona emumva landela umlando njengalokhu sithanda ukufunda ngomlando la ohlelweni labantwana cha sasingekho isibalo esiwu11 kodwa kubeke mase kukolonizwa sekunezinto sekusethwa izitandards sekuthiwa asibe nenomu nendlela yokwenza esizoqhubha ngayo bese ke yena ke uShepstein uSomtsewu kwa uyena uSomtsewu ogagula inani li

Mkhitha Gazi kusho yona insizwa lapha ya uMusa bathi ke uMr Serious kanti ke isikhathi esigijima phezulu kwaso njengamanje sikhomba ukuthi ke it's a 47 minutes after the hour of 9 kanti ke zingu 19 kuyona inyanga kamandulo kuwona unyaka ka 2026 Musa ndavula umsakazo wakho asikubingelele sikwamukele silona ithimba le youth live sithi mntomusha ungubani wenzani nobani kuphi kanti ke mina unolwazi ngingo waka Dlamini aka Tyra Banks bathi Ntombende athi mkhulu wakhe uthen lulu ujayivela khona baby sisakuyona itopic ye femicide ukubulawa kwabantu besifazane ngithe gijima uyosixhuma lapha ya enkundleni zethu zokuxhumana athi Mgungu Ndlovu 107.6 FM community radio ilona ke slate laka Facebook lelo noma nje uzosithinta ku 0623151986 mangabe kokuthi uyezwa wena ukuthi okay like le ndaba le no man idinga ukuthi ngibafonele ngqo e studio uzosithinta ku 0333423970 okanye ku 0333423291 ila uzosithola khona ke wena ebese sizo ukuthi ngabe uthini ngalolu daba lolo osematheni kangaka olusenkundleni zokuxhumana siyabona siyangena ko Facebook left and right and center siyabona okay sekutholakale omunye umzimba womuntu wesifazane like sesiphila ngokwesaba sesiphila ngokusabela impilo zethu ezweni esithi elethu abanye abantu baye basho ke bathi babeka ke just ukubeka phela iopinion cause sonke esinayo imbono sonke siyadinga ukuthi okay like siveze ukuthi thina sibona kanjani uke washo komunye noma ngithi abanye bathi mhlambe bawona bacabanga ukuthi lo malgaju lo umuntu mhlambe wangaphandle wena uthini ngalolu daba lolo uthini ngalolu daba lolo nanku phela indaba isithi mhlawumbe umuntu angaphandle but abanye bathi kanje na akusisona isilwane ehlathini lesi akusiyena nje umuntu esuthi okay asimjwayele noma asimazi kepha umuntu esiphila naye umuntu owaziyo ukuthi siphila kanjani noma umuntu okwaziyo ukuthi alandelele omunye umuntu ambuke wonke ama moves akhe ukuthi okay namhlanje wenze ukuthi wenze ukuthi wenze ukuthi okusho ukuthi kusasa ngiyagadla mase kufanele ukuthi ngigadle ne okay ngaphinde ngathinta lapha yamlalela ekhaya ukuthi mase sesibuyisela back impilo esiyiphila manje since sikumandulo since sikuyona inyanga yamasiko inyanga yesintu back then kwakufanele yini umuntu wesifazane ukuthi aphilwe noma aphiliswe kabuhlungu kangaka kwakufanele yini ukuthi umuntu wesifazana aphile noma aphiliswe kabuhlungu kangaka iyo nkulumo esigijima phezukwayo njengamanje leyo iyo nkulumo esifuna ukuzwa ukuthi wena ucabanga kanjani sibonge lapha kubhutwa sisinathenge nophondo lwendlovu basibhalelile babeka uvo lwabo nabo abacabanga ukuthi mhlambe kwenzeke yonke lento eyenzakalile ushilo ubhutiphondo lendlovu wathi mhlambe umaligaju lo uye waxabana nesinqandamathe sakhe ne uye waxabana nesinqandamathe sakhe ebese wabona

Ngivumeleke nami mlaleli ngivumele nami nganakaba balapho kaseka ngisho ngaliphi imbuleli ngithi wingeneke unhlanhla nganancane ka-ages umntaka maloyiwe balaleli kuyike masikande sikhe ngengoma ngiyakutshela sigile sasekhaya kumgibelo lanomhle zinsuku ziyishumi nasishiyagalolunye ingane 19 yona le nyanga yesishiyagalolunye 9 uSeptemba lo molweni sanibonani.

Silindlela ke lohlelo ngane sokuthi ngivumele mntaka baba lapho ngaseke silindlela lohlelo uyibuneke lohlelo ngeke masikende namhlanje kumgibelo ngiyokutshela umgibelo umhlelo na ubukithi nezulu lesivumile kulungile ke wentanta zingoma zingangawela kweke masikende mlaleli uyangizwayene usezogiya nehlobo zakho nabangane nezithando zakho kuyele uyangizwayene kumnandi kakhulu kanti kunye womntaka mama nememezelo njalo belu maziko nememezelo lepha yibo ngizayifunda bese wena kwakho uyihlaba besuyila ulamntana nomuntu okunye ngalolu hlelo nganeka baba akuvele ulukhulu lalu hlelo ke kamasikanda namhlanje nje likhulu ke abulelo hlelo lufundelwa ngesicelo okuyimikhonzo kanti livula nencingo abantu bangene bese begiyana izihlobo zabo bangene nezithandwa zabo kanti lunjalo lolu hlelo wo yebi baba lufundelwa ngesindaba neindaba ikhona kulolu hlelo.

Bona ngigijima ngeke khona lapha ku WhatsApp ngibheke lapha ke ukuthi ubani omunye ophendula lapha sibone ukuthi ngabe ushaye khona noma uyolala lapha ke phansi kwehlahla lapha sanibonani umvemve ichwane lembuzi ezelwe 1-3 days yumi mam ubel echibini emkhambathini so kutshela kuphela ngasekupheleni kohlelo ukuthi ushaye khona noma ugejile yini umvemve. Ngiphinde ngibuze futhi yini iguqa. Ngicathi mhlambe ke lapha ke impendulo ke yomvemvu uthi yini seyiyathola. Uma ubambe ukuthi yini iguqa usiyokwazi ukuphendula ukuthi yini umvemvu.

sigijime sekhona lapha ku Facebook siyabona lapha khona u Siyanda Zulu esho lapha ke liyashaya futhi lelo hora emini bebade lapha emkhondlovu no 7.6 FM Community Radio lapha nayo kuyintokoza kokuphinda sibe ndawonye ngala eGauteng sanibona ne Gauteng Grand kwanyama ngayipheli kuphela amazinye endoda kwamntana wendelephi na kuhlobolo lenyama le kuthiwa ayipheli kuphela amazinye endoda ngofanele basichazele ngelanga. Ukatali ya stufuza.

0: Siyaphila kakhulu. Sithatha usibeke sisi, i-event yanamhlanje ikuphethe kanjani? Kuze kube manje siyabona nikhombisa injabulo. Ikuphethe kanjani sisi?
1: It was such a beautiful event, I don't wanna lie. Got to meet new people, abangani. Sikwazi nokubona ukuthi khona abantu abayenzayo lento esiyenzayo nathi ngalayiso bantu. We enjoyed.
0: Mhlawumbe omunye umuntu ongasekhaya uzoyibuza ukuthi okay, nangu malungu yayenza lento, ngakube mina izongisiza ngani uma ngabe kuyiwa ngokuthi mhlawumbe nami ngiyayijoyina ngiba ingxenye yayo lokhu kuyivocavoca?
1: Ukuyikhipha busy nje, kwehlisa i-stress, uma umuntu one-stress, ngacabanga kakhulu, kuba healthy, kuba fit nje, chitha isizungu.
0: Ukumema nje mhlawumbe osafisa ukuthi naye abe yingxenye, mhlawumbe ongafisa ukuthi abe yingxenye kakhulukazi abantu abasha, kodwa siyabona nabantu abadala bakhona bayatholakala la ejiminiyeni. So ungathini nje ukumema abanye abantu ngasekhaya abangafisa nabo ukuthi bebe yingxenye nje?
1: Ngithi nje abeze bezoyibonela ukuthi kumnandi kangakanani ukujima, and kuyakwenza ukuthi ukhohlwe into eyiningi. Yabo, because sibhekane nento eyiningi sabantu asifani. Uma umuntu ongakwazi ukuxoxa, ufuna ukuzoyikhiphela i-stress, ubona abantu abasha, xoxe, get to know new people. Yabo, ku-right. Sizozani, nizojima, nkosi yami.
0: Siyabonga kakhulu sisingethu. Yona ke intokazi le uMalungi wakaNgcobo, naye bekade eyingxenye yayo i-event enkulukazi ibikhona ke la e-youth center khona ke la eSobantu. Karika sigcina ngangaye ke uMr. Masinga, siye saba nayo ke intokazi esencane uKwanele Khanyile ebiyingxenye yayo ke yona le event ebikhona ke la eSobantu Youth Center. Anele, sikubingelele, sikwamukele kumkhungundlo FM sis.
2: Yebo, sawona.
0: Mhm. Uzizwa njani nosuku lanamhlanje, usuku olukhulu, usuku olumnandi? Ngicabanga ukuthi usuku ebeliveleni kade nelilindele lolu njengabathandi bawo lo mjuxuzo, noma ngithi lokhu kuyivocavoca.
2: Yebo, ngizizwa ngifresh nje, eyi, ngathi ngisanda kuvuka nje ekuseni.
0: Kwanele, uqale nini ukuba ingxenye yalo mqhudelwano? Ngonyaka odlule bekade ukhona na?
2: Yebo, bengikhona.
0: Uyingxenye yalo mqhudelwano?
2: Two years lapho.
0: Ungatshela nje abalaleli nabathandi bomsakazi uMkhungundlovu FM ukuthi mhlawumbe ngakube ikusiza, ikuncedaphi kakhulukazi lokhu kuyivocavoca?
2: Ingisiza ekutheni kanjena, ngabe ngaba kwilento nje, ngabe ngaka kwi car accident. So manje ngalimala i-spine. So izinto eyiningi ngangakazi ukuzenza. So manje njengoba sengajoyina nje, sengikwazi ukuqubula izinto, yabo. Even though ngisane nkinga, but okuningi sengiyakwazi ukukwenza.
0: Kwanele, eminyakeni yo-5 ezayo uyibona uqhubeka ushayo nale gym, usajabulile kuyona. Mhlawumbe uyibona ukuphi eminyakeni yo-5 ezayo mayelana nakho kuyivocavoca?
2: Ngiyibona nje ngisakhona phakathi nje, ngiyimdaka nje futhi.
0: Ungathini nje ukumema abanye abantu abangakabi ingxenye yalokhu kuyivocavoca? Mhlawumbe isiphi iseluleko ongasibeka kubona ukubakhuthaza nabo ukuthi ngelinye ilanga beyithole beyingxenye?
2: Ukuthi kanjena, bengalibe bethi sifuna ukujima, ngifuna ukuyojima, hambani, velani, nihambe niyokuqala. Phela
0: Thathelele ithuba ngibingelele kuphi nakuphi emakhaya lapho nihlezi khona kamnandi. Ngibingelele nje Gcumisa nabalaleli bakho boMgungundlovu FM. Namhlanje ke sikwi-event ela eSobantu Youth Center, la sinaye ke khona uSingaye umhleli wale event engaka nesikuwesibili ke kuwona ke lo nyaka ka-2026. Sakhumbula ukuthi ngokudlule ibe khona lapha ngaye ke u-2025. Mr. Lungani Mchunu, sikubingelele, sikwamukele kumsakazo woMgungundlovu FM baba.
3: Angithanda ukubingelela kubalaleli boMgungundlovu FM, Mgungundlovu maphetholwana neMaritzburg neKZN yonkana.
0: Mtaka baba, siyazi ukuthi sekuyesibili le event iyenzeka futhi ngempumelelo. Mhlawumbe ithini, yini imfihlo yakho baba, ngoba siyazi ukuthi ukuqoqa kwakho abantu bezela ukuzobahlanganisa nje. Ithini imfihlo yakho, thatha thina usibeke njengabalaleli balo msakazo.
3: Njengesakhamuzi sakhona la eMgungundlovu, ngabona ithuba lokuthi ngisize abanye abantu, ngoba vele ngumuntu okwaziyo ukuzivocavoca yedwa. Ahlala phansi, ngabona ukuthi khona abantu abadinga

uhambe nje uyibukele le midlalo lapha na eRigwala Stadium. Khona umdlalo oqala ekuseni ngalapha na ihora lesishiya ka lolunye. Umdlalo othinta lapha na uMvoto FC lapha na uMsinga United. Kuthi ngehora leshumi nambili 12 o'clock khona umdlalo othinta lapha na Summerfield Dynamos nalapha na eDurban Pawn. Yena umdlalo ongayithola ke noma ongayilindela osuku lakusasa lapha na eRigwala Mdumdala Stadium.

usangibona mina athi ubrother man hayi cha angisakuboni ubani wena base yasho ukuthi ayamkhumbula leya muntu owamlifter ethi uphume ejela kanayo imali yokugibela wamnikeza ulift kodwa wamtshena ukuthi ke ngeke uzofike la ethu yakhona but wamnikeza u5 rand ukuthi aqhubeke aye lapho ayeqonda ukufika khona wathi ubrother man oh ya sengiyakhumbula ngiyakhumbula impela pho manje wathi lo mfowethu uyamazi usibanibani usibanibani wathi yebo ngiyamazi ngiyabazi ngisebenza nabo wathi hayi bangithumile ukuthi ngizokubulala yabo but ngithe mase ngithola ukuthi uwena ngathi enhlizweni yami ayengeke ngimbulale lo owangisiza kanje ngihluphekile ngidesperate wazi wanginikeza nemali ngaphezulu ukuthi ngigibele ngikwazi ukuyofika la engifuna ukuya khona ngibonile ukuthi ayingcono ngizoxwayisa ngalabo ozakwenu osebenza nabo ukuthi ene baplan ukwenzani ngawe so wasenda kanjalo-ke ngizama ukuchaza ukwakhe isithombe ukuthi ke usizo oluncane yabo ngoba phela u5 rand akuyona imali enkulu kangako yabo ukuthi ulift umuntu uphinde umnike u5 rand kodwa ngoba uyedesperate and wabona nenhliziyo yakhe umani ukuthi lo muntu lo usho ukuthi umuntu onothando yabo ngingamdestroyelani ebenekwazi ukuthi abe usizo kumina noma aba usizo kumina ngesikhathi ngihluphekile so kuyisifundo ke kuthina sonke ukuthi if ukwazi ukusiza siza yabo ungalokho ungabukeli phansi ukusiza ngoba okwenzayo ukwenza komunye umuntu somehow impilo ithi okwenza komunye umuntu ufana nojozenzela wena yabo ukusiza kufana nokuyibekela angisho ukuthi uma usiza kufanele u-expect ukuthi uthole something kodwa kuyakusiza nawe ngendlela eningi ngoba ungayilindele futhi yes isifundo sethu sanamhlanje sithi ke usizo oluncane liyakwazi ukuhamba ibanga elide kuwona omabili amacala kosizayo nosizo

Hallelujah. Le ngoma ithi wena olalelwa imvelo na indalo. Ibuye ithi sithi bayede uyincwele.

engathi nomphathi ubekade ezalwa. I'm not sure izolo. All right. Lo injabulisile bake isinto ekade yenzeka. Abamsene amakhosazane bengibona nje. Ngiyacabanga ukuthi ke umphathi stage ujabulile la ekhona bakithi. Ngizwele nje efisa. Ngafisa ukuthi angconsing la khona bengizoba ngibe nembuzo. Siyabonga Nkosazana, siyabonga Mphathi Steshi. Bengiyini mina ngithi unwele olude Nkosazana. Masotobe ukhule nje. Ngiyabonga nje koza wethu, ngiyabonga kubaphathi bonke. Ngiyabonga nje kuyithimba nje i-management. Balibambile iqhaza bajabulisa umphathi bakhethe. Osisinokwanda ngibabonile nje bakithi ke bakwenzile bekufanele bakwenze nonomfundo lapha ya.

Ngiyanibona. Ngiyanibona ku TikTok. Alright, bakithi, dlala umusic omnandi be. Ukuthi ingoma indala kangakanani but if inale sound le ekuthathe kubeke. Ila uzosola khona la ekhaya. Sikudlalela nje umusic ukuthi angikwazi ukubiza le gama lesitolo. Asikhokhi nje. Uma mhlawumbe usana kuvula kumevulelo wakho umsakazo, mangisho mina ngithi molo kuye gogo mkhulu mama puti baba sisi nane ningakafiki lo mhlawusane ibona nanhla nasezantsi bakithi. Isiphetho samaqwabela omngoni phakathi awuyeyeye. Igama lohlelo siya mnanzi the music powerhouse. From past 8 till 10 o'clock. Ziyakalavansa nje. Ingwevu lesiyada yada. Mangenze kanje mangigijime lapha ya ngoba khona into engiyibonayo. Mangenze kanje.

Alright, asibonge laphaya kwimkhonto. Ehhe, nawe ungenza nje ukufanayo bakethi laphaya ku 0623151986 0623151986. Igama lami ngusihle usiphethe ukuqaba ngone phakathi uyeye ezilimeni bene amaSS. Uzohlala nawe nje isigaravanta. Ehhe, ishumi na nake imzuzu. Okay. Ishumi na nimzuzu ngaphambi kokuba lapho libumbane ihora leshumi. Ngizobe sengiphuma kanje ngehora leshumi. Bakwethu. Alright, imina lo, uwena lo mhlaka 19 namhlanje sibheke lapho ya kulaba ubantu abahola nge 25. Bamba kanje. Okay bafethu, ngicabanga ukuthi ke siyazi ukuthi ke kwenzakalani ezweni sakhile, ziningi ke indaba ke eingasiphathi kahle. Ngicabanga ukuthi mhlambe ke engagxila kuzona kakhulu njengamanje ile ukuthi kubulawa abantu besifazane, into engamukeleki leyo. Ngikhuluma manje ngomuntu wesilisa nami engicabanga ukuthi nginazo izingane zamantombazane okufanele ngivikele noma kufanele ivikelwe ngoba zimbali zesizwe. So angisazi lesihlava leso ukuthi siqhamukaphi, kodwa ngiyafisa mhlambe ke abantu abakucabangayo lokho noma kuthiwa banasiphi isizathu noma yini ebakhuthazayo nebamotivatayo ukuthi benze lento abayenzayo, ngicela bayiyeke ngoba ngicabanga ukuthi kuba khona kwabo emhlabeni uNkulunkulu akabadalelanga ukuthi bazokwenza lento abayenzayo. So noma mhlambe kuthiwa iziphi izimo ezibenza bona bathathe izinqumo zokuthi babulale abantu besifazane, ngiyacela bakithi ngomoya wesonto ngicela bayiyeke leyo nto. Nalowo nje ocabanga ngawo nje ukuthi mhlambe ke athathe isikhala abulala umuntu, awukucabange ngenye indlela mhlambe ngoba uNkulunkulu akakulethelanga lokho emhlabeni bakithi. Kodwa ke ngiyafisa ukuthi mhlambe amaphoyisa angangenelela alilandele lolo daba, bakwazi ukuthi batholakale lawo bantu laba benza ububi. Uma ukuthi mhlambe ngenzeka ekutheni khona umuntu obathumile ukuthi benze ngale ndlela benza ngayo, mhlambe kuyobaluleka ukuthi ke kube into eyenzakalayo leyo. Ezinye ke ezingihlaba umxhwele, ngicabanga ukuthi ikhona le whereby u-government ubuke ukuthi ekhiphe i-grant kuma-refugee, kunemali nje ephumayo, noma kunamamiliyoni aphumile, whereby uthole ukuthi mina ngiyisakhamuzi nginembuzo eminingi-ke konake. Kodwa angisho ukuthi mhlawumbe ezinye zey'nqumo ey'ngenzeki, kodwa ke ngo-understanding yami nginawo lento yokuthi abantu bokufika vele besisemkhankasweni wokuthi babafethu, angikuphiki lokho, kodwa besisemkhankasweni wokuthi besenze cleaning la ngoba abanye baba bazile ngendlela e-right. So asifisi-ke kona ukuthi mhlawumbe ekugcineni sigcina-ke sinembeka noma sigcina-ke senze izinto esiyifundiswa yibona loku nomonakalo omningi kabi osuwenzekile ngoba bakhona abala ngwendlela noma ngenhloso engezona lezi abanye abanazo ngazo la, ngoba khona basuka emazweni babo ukuliwayo emazweni babo. Umuntu ozothi mayibuyele ezweni lakhe afike mhlambe ke ashone futhi akasenamndeni uyena nje, yabo. So ikhona ke leyo nto leyo ukuthi sinayo leyo understanding ukuthi bala ngoba emazweni babo kunenkinga ekhona, kodwa ave kuyinkinga-ke uma usubathola abantu bethi bama-refugee but ekugcineni sebefuna ukukukhontrola, sebefuna ukukulawula, sebeyakudayisela zonke lezo zinto lezo. Kufanele wazi wena ukuthi uma uthi ula ngendlela ola ngayo zithobe phela, awukwazi ukuthi uzofika ekhaya bese-ke wazi kahle ukuthi kukhona inhloko yomuzi, nawe usuyinhloko yomuzi. Hhayi no, akukwazi ukuthi kwenzeke kanjalo. Ngokwe-understanding yami kwadala-ke ngey'khathi zakudala bakwethu yayikhona lento yokuthi bekunama-refugee camp. So engicabanga ukuthi mhlambe nabo njengoba bekhona la mhlambe kufanele kuqikelele futhi ukuthi bagcineke ey'ndaweni ey'fanele, kube khona ama-refugee camp. Hhayi lento yokuthi sesibanga nabo iy'ndawo, yabo. So ngoba ekugcineni abanye babo kukhona la ungaya khona, uma ungayipho into eThekwini uzobona ukuthi cha, yazi la engathi akukhona eSouth Africa, yabo. Angibhilongi la ngoba nginabantu abangangidingi la, kodwa ngithi ngisezweni lami noba kwethu. Ngicabanga mhlawumbe ezinye zezinto izona zinto kufanele zilandeleke zikwazi.

come alele. Inzondo uSathana kuzonda ngayo ngeke ilingane nothando uNkulunkulu akuthanda ngayo. Ngithi ngeke ufe. Cebo likaThixo lingafezekanga ngempilo yakho. Ngisho wena ngeke ufe. Nawe yisho ngeke ngife, ngisazophila. Ngishumayele imangaliso zikaThixo. Hey my God. Ngithi kanti inhlanzi uNkulunkulu useyikhomandile isiredi.